happy Sunday. This is the second Sunday of the month. Mo ki eyan Ọmọlọrun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki gbogbo akobi loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Ni gbogbo bi ti e ba wa, mo ki omode, mo ki agba, mo ki okunrin, mo ki obirin. Pe happy second Sunday of the month. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Si opposite Wema Bank, the Midiri Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan mo Ọlọrun, mo ba yin yo. Oju e tori Sunday elekeji. E wa mo to daju. Ikan tun ni ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa. Ninu ose ojo meta lo se pataki ju. Alakoko lojo Sunday bi eleyi. Oni ranti ojo isinmi o lati ya si mimo. Elekeji lojo Wednesday. Ojo iwubo ni. Ojo ti e bo mo fi. Ojo Friday, ojo Jimo Oloyin. Gbogbo eyin te tun laju si oni Sunday. Mo ba yin yo. Bi an ba ji ofodide to se ami, wa ri sinmi laye. In the name of Jesus Christ. Ati si the festival of the firstborn lati ose to koja yi, ose ta nlo loyi. Oni Sunday re to je climax. Gbogbo eyin akobi omo, mo si tun wa lenu iwasu yin. Ninu iwe Exodus chapter 13 lati ese ikeji. Enikan ni woli e mo ti je ase nkan kan mo nbo mo be fi side ni oni ya gbogbo awon akobi omo soto fun mi gbogbo eyi ti se akobi ninu omo Israeli gbogbo eyan akobi omo ni Nigeria ati ti eniyan ati ti eran temi ni se mami gbe akobi omo re mo gbe bo nbi pepe e je ki gbogbo akobi omo wa dupe lowo Ọlọrun ka jo gbe ga ka jo yin ka jo so fun po seun oba mi oba re onipekun ewa onipekun ogo melo ni kaka ninu to se ni 77 abi to se lojo Saturday ni osodi lana abi eti o tun dewo laaro yi eja wa mo wa si bi pepe kan wa fese tepepe re bo se ndogbon ronu aso to wo wa si church laaro yi wa fese tepepe re gbogbo eyan omo Ọlọrun jake jadu gbogbo eyan akobi omo wa fese tepepe an ko kan so pe baba mo dupe pe mo tun ka o tun ka mi ma won alaye ni Sunday elekeji ninu odun 2026 ninu osu May a le fogo e fe lomi ori won o gbe sa ka to mo mu leyo kokan engineer e ba mi gbe orin yen soke oni lojo isinmi.

Nice. Gbogbo eyin akobi omo e dide nle gbogbo eyin omo Olorun. O to di pa mo bo ni church. Je n gbadua fun akobi omo. Je n gbadua fun gbogbo iwo to ba gbo mi. Isaiah chapter 22 verse 24. Oni gbogbo ogo ile baba re a o si gbe ko Olorun. Mo wonu jegbojegbo ase lo. Gbogbo eyin akobi omo te ba ni anfani si mi laaro yi. Ogo ile baba re mo ni ka gbe ko Olorun. Ninu idile yen o ni se fowo ro seyin eni ti ba nsa mi o na la kobi lodo mi laaro yi. And

0: tun fo mo yin lo mu pada
1: e mo fun o si mo yan gan bayi ko
0: e mo di se
1: si o ti pe o sese pe won ye ni kon ore keji ti mo wa fi ipe yen fi wa fi be olohun to wa nse tori eni o ti block mi lati bi 8 years mo wa wa si bayi mo ko pinu pe ma te wa si bi ma wa lo 5 days bi mo se
0: ninu bi ni where my
1: wa si bi mo tun lo bi a mo lo 3 days bi mo lo 2 days ni ibe yen
0: Jesus City
1: yes o sa pe 5 days inu Jesus City yen ni mo wa ti mo ti pe obirin yen to ti ba mi soro en to ye pe ti ba fi pin number pe bo ma block mi ni bo se ba mi soro niyan gbogbo nkan ti mo ni pe ko se fun mi o se bo se bere si ni se niyan in fact gbogbo documents to ye ko send si mi pe ki ma bo hun ni Canada o ti send gbogbo e o ko ti eya mi lenu bo se nse
0: eje wa bi sister yi pelu adu nira to je yen bi se mo ro won yen e mi lo mo le wa ba mi
1: ah mo se wa gbe lati so se ri ni ni November yen mo ri mi o ri bayi mo ti e le ri ni aro gini ta tu wa lo duro si ko si television be de bi ti ma fi da yin ma ti e fi wo pe
0: e bi mo boya pastor so si
1: lele December ni mo si pada wa ri ni four square ti ma be lo mo mi pe se pastor wa yen lele
0: so tan lọkan ibe ni won ti wo ko se pastor nu to wo koko o di gba ba ri daddy so mo gbogbo gba bo se nso hun daddy na lo nwa o wa jesus to ba se pe jesus lo nwa yo ti bo ti pe yo ti fun oloko ti pe yo ti fun olowo ti pe yo ti fun olomo ti pe yo ti wo osan e ja bere lowo sister e lo won wa gba nbi lo yin
1: in fact mo rowo file gan tori mo olowo lowo
0: baba ni bo yo wo won wa bobo ba de waju woli o le ni ogun yin he se le salary 50,000 e jagbe menikan ke pe jesus a

0: Amen. Eyin ayo fe ki n to mo lo church. Nje je mo pe ki se pastor ni mo se yanu. Ti yanu kan ba sele keni keni o mo se fanu sa. Jesu lo ni se yanu. And gbogbo awon to wa in Jesus city na wi daju saka pe Jesu nikan ni mo se yanu. And to ba lo iko re o kan fi o se sababi ni ye janu mo sa. Jesu lo ni se yanu. Ohun ta mo ni. Ko ye se pe nikan gbogbo yanu to ba ri to sele o kan fe fi o se sababi lasan. Ohun lo bi je pe te ba de church mi o ni de olamu. Jesu ni ko wa mo wa mi wa. Tore mi ko mu se yanu. Mama yi emi ko mu se yanu. Jesu lo ni se yanu. Faye re fun o mara ti o fi o da. Ona bi to ba bo gbe gba ni. Temi ni pe ki n gbadura fun. Gbogbo eyin te gbo mi laaro yi. O su yi gangan ni yanu ti e na o jade. In the name of Jesus Christ. Eja lo mura. Ago meje ni fun awon 13 to 30. Awon youth for Jesus. Elekeje o bere ni ago mesan. E mo deja re. And gbogbo eyin omo Olorun e mu ida mewa jade Sunday elekeji re. E mu ore abe isin. Eyin akobi omo mo ti so gbogbo akobi pata. Mo ti so latana bi nse so ti o bi di Friday nu. Iru e bo 1200. E bo 1200 pe Oluwa mo je n wa bayi mo ogo idile baba mi gege bi akobi omo. Olorun gbe ko mi lorun yato si da mewa ni o to ba fe se be ko si nira ko sa fi pa se temi olorun ba ni ko se ka fowo ti e na sise olorun o da ju sa account number church ni e je nfun yin 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni e ja ka lati iwe Nehemiah chapter 7 titi wo 13 kopo kekeke bayi ni lati 10 Iwe Nehemiah chapter 7 titi wo 13 gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yin e je n fi gbagbo gbadura fun yin so raye to n ba lo yin orire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye ti n bo Olorun n bo idile yin oni baje marriage re oni daru so wa bo se le lodun kan sa be se le lodun kan ma e ma tinu ogo wonu ogo ati ninu ola o wa ri pe aye o bere si san ju ti tele lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed. It is wonderful.
1: From Lagos, this is
2: Jordan. 1.5 FM. Value, innovation, radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM.
3: We are glad you're listening. Let's kickstart your ideas with innovative talks all day, every day. Your award-winning entrepreneurship and value station.
2: 105.5 FM Lagos, Jordan. Well done.

0: soro oro ise lasan o ma ma ba won se mistake ma so pe oro lasan ha ka ma se mistake ma ni oro lasan ma wo won ma ah lo ngba ti o ye won nigba ti oro de it is then you can preach the gospel. The gospel, the meaning of gospel is the good news to the poor. Number one, to preach the gospel for healing. Like, see, oh, le wasu. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ati agbara re o ro ma moya kuro ni ipo ti o dara si ipo go alabajo ti woli o ba yan oba ti woli o ba yan ejoye ororo lo wa lowo e nipa to lo so fun woli Samuel pe o ya bayi ma lo be dehemu be wo ro dani mo fe ran lo sile Jesse mo fe yan oba mi ah bo ni se lo be boro ro dani ororo lo gbe dani lo be o ngba to ndi eda koko oni ki so lo roro yo ma wo iwo eyan lo wo be oluwa o ki wo bi eyan se wo eyan ma woju oluwa ma wo kan lo wo dada ni first time yen ni chapter 16 bere lesson kini ko le yi e dada ka oro ma saju ni chapter 10 nigba ti o fro
1: this is the sweet and it's about to get off
0: from your son lo ka dada ni verse 1 won ko se pe oluwa yan o ni oba fun ni re o de da oro ti oba si ororo ko si agbara nigba to da oro sori e bi gbe ni wi pe o si ko fun emi mo eh na won bayi so pe oluwa wo mi ni agbara
2: oluwa wo mi ni agbara
0: mo fe gbagba
2: o fe gbagba
0: wo mi ni agbara
2: wo mi ni agbara
0: da ororo re lu me in the name of Jesus ni ejo ti a da oro le mi ni ori ojo ti eyan le gbagbe laye mo wa lo na mi ni oju ala mi si kesi mo ri ohun si kai angel meje de sokale pelu iwo oro ni owo won mi o le gbagbe ojo ta le gbagbe ni ati man se ti re to de ma yato ha o ma yato ni September 17 1993 o ma ni agbara ayajo ojo yen gan na la ma si program yi eyin ta jo lo Jerusalem Jordan e ku wura oh my god and you calling me basha aje re ma dide
2: amen
0: o ma dide
2: amen
0: o ma dide
2: amen
0: ala bajo to lo wi pe gbadura bayi gbadura bayi gbadura bayi si awon ororo yi a de sebe nigba to de practice kokan olua to pe so fa won alfa to wa lori jo kokan ki won gbadura ojo meta lori ororo na alabajo akanso ororo ni osu woli eyan bodo mi se ba mi sa gbogbo eyin te se ise ti se yin o leso mo fe ri eleni sa iwo to oloko o kan wa nbe but ko ti so mo nbe gba mi o ti register ti le yen oju te fi wo oko da iwo akoko yi lo wa si lo ka go church church se bi oba to wa ni agbegbe e make sure ko de be leni te wa gba oro yen I fake change story. And you carry me back. It's a raji para.
2: Amen.
0: Oh my God. It's a raji para.
2: Amen.
0: Oh my bewo.
2: Amen.
0: Oh my bewo.
2: Amen.
0: Oh my bewo.
2: Amen.
0: Oh my bewo.
2: Amen.
0: Never see any kaba moro to vi para. To the top of my basket, we have a molario. Oh, no vi para. Kiso ruye. A certain bemo roni. Ti wo ki lo oro se be lemi oro na gbogbo e amaye awon to ti se testimony nipa oro se be wa a se kan ti wo nu e o kuro ni oro lasan o lo fi oro para o de mu eri re pada wa engineer e ja gbo.
3: Praise the Lord. Mo leri oruko mi ni Bola Le Isola ni Duse Abuja branch. Mo dupe lowo Olorun baba mi se bi oba kato wonu meyi oko la ta ma wo me ti baba wa ni ka ma gbadura bi mo se wa ni ari ko to dipo ojo yen gan mo wa ni bi mo tin gbadura ara sa mi mi ah ki lele iwo olorun mi olorun baba se bi oba o wa gba mi bi mo se wa fe gbelele emi kan wa gba angeli baba mi se bi oba kan fowo gba mi nipa papa pe dide o nkan se oba ara ni oba yi oni ororo lowo o le gbe ororo yen jade ko fi para bi mo de se wa mo ororo yen oba fi pa gbogbo ara mi bi mo se son lo ye die ni didide ti ma didi o kada bi igba pe nkan kan jade lara mi fi mo dupe lowo olorun baba mi se bi oba ororo ori won oni gbe o ile won oni daru o ola awon omo lo soke ni ko ni reyi gbogbo awon ti o wa labe won na lo olorun omo gbega igbego omo de ba won ogo won omo tubo yo si ni oni gbogbo agbaye oruko jesu wa ara mi ti le papa mo dupe lowo olorun ogun ti si ja mi lati february di asiko yi oluwa to ba mi se ogun na ko mo se gberi mo loruko jesu oluwa wa amen amen
0: jesus supernatural

0: dada oro lemi ni ori ojo ti eyan le gbagbe laye mo wa lo nlo mi ni oju ala mi si kesi mo ri ohun si kai angeli meje de sokale pelu iwo oro ni owo won mi o le gbagbe ojo ta le gbagbe ni ati man se ti re to de ma yato ha o ma yato ni September 17 1993 o ma ni agbara ayajo ojo yen gan na la ma si program yi eni ta don lo Jerusalem Jordani e ku wura. Oh my God, and the calling me basa aje re ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: alagbajo to lo wi pe gbadura bayi gbadura bayi gbadura bayi si awon ororo yi a de sebe nigba to tun de practice kokan oluwa to pe so fa won alufa to wa lori ijo kokan ki won gbadura ojo ma ta lori ororo na alagbajo akanso ororo ni osu woli eyan bodo mi se gbami sa gbogbo eyin te se ise ti ise yin o leso mo fe ri eleni sa iwo to ori oko o kan wa nbe but ko ti somo nbe gbami o ti register si ile yen oju te fi wo oko da iru akoko yi lo wa sile kagori church to ti se bi oba to wa ni agbegbe e betu opo nibe leni te wa gba oro yen a fe change story e a fe change story and the carry me back itere aji pada
1: amen
0: oh my God itere aji pada
1: amen
0: ara ma be owo
1: amen
0: ara ma be owo
1: amen
0: ara ma be owo
1: amen
0: ara ma be owo
1: amen
0: nigba ti en kan ba mo oro to fi para to le so pe baba se bi oba mo le ri o ororo lo fi para ki so ro ye a se tin be mo ororo ni ti wo ki lo ororo se be le ni ororo na gbogbo e amoye awon to ti se testimony nipa ororo sebe wa atake ti wonu e o kuro ni ororo lasan o lo fi ororo para o de mu eri re pada wa engineer e ja gbo.
2: Praise the Lord. Mo leri oruko mi ni Bolale Isola ni Duse Abuja branch. Mo dupe lowo Olorun baba mi se bi oba ka to wonu meyi o ko la ta ma wo me ti baba wa ni ka ma gbadura bi mo se wa ni arin ko to di pe ojo yen gan mo wa ni bi mo tin gbadura ara sa mi mi ah ah ki lele iwo Olorun mi Olorun baba se bi oba o wa gba mi bi mo se wa fe gbe lele emi kan wa gba angeli baba mi se bi oba kan fowo gba mi ni pa papa pe dide o nkan si oba ara ni oba yi oni ororo lowo o le gbe ororo yen jade ko fi para bi mo de se wa mo ororo yen oba fi pa gbogbo ara mi bi mo se son lo ye die ni didide ti ma didi o kan dabi igba pe nkan kan jade lara mi fi mo dupe lowo Olorun baba mi se bi oba ororo ori won oni gbe o ile won oni daru o ola awon omo lo soke ni ko ni reyi gbogbo awon ti wa labe won na Olorun omo gbega igbega omo de ba won ogo won omo tubo yo si ni oni gbogbo agbaye oruko Jesu lo ara mi ti le papa mo dupe lowo Olorun ogun ti si ja mi lati February di asiko yi Oluwa to ba mi se ogun na ko mo se gberi mo loruko Jesu Oluwa wa amen amen
0: Jesus super life.

0: Jesu iwo nikan ni mo mo nitori pe lai si iwo o so ohun ti mo je nitori pe iwo lo fun wa ni ore ofe lati wa ni waju re ti o ba se pe iwo wa fun wa kini awon ba ma wi abi kini Israel iwo ba ma so
1: Jesu Christi o eni to feran mi eni to feran mi o ku lori igi
0: atudupe fun ore ofe ati anutarigba lati wa ni waju olorun olorun alaye oba iku asa idibaje oloju ina ton wo gbogbo aye lekan soso oba awon ba oluwa awon oluwa opakan jikan wo koye alabi ebi ansasi atudupe atun mu ope wa nitori pe beru ba mo niro atun mo peda awa dupe ori ana atudupe ori oni ni Jordan 105.5 FM awa mo lore atun wa dupe fun yin ololufe wa atudupe lowo Olorun ba

emi ati ile mi emi ati ile mi anu olorun ko ni ka kuro lori mi awa ati 105.5 FM anu olorun a ma se anu fun wa ati eyin ti en gbo wa ni agboro olorun anu olorun ni ka kuro lori yin atu dupe atu fi ori ofe ati anurun gege bi akoko rin akoko rin now a se ma so nipa ohun ti anu je lopolopo nitori pe anu

Fi amo anu lo gbe edebe wa ranti wiwi pe awon kon bebe fun anu yi amo ko si anu fun won iba to ba wa ri anu yi gba ba o lo se se si bawo ni ona to fin gbe gba to fin mo wi pe olorun o ye ko ma dupe fun anu tori gba abi ngba owo si reti wi pe ohun wa owo abi ohun wa un kan abi o kan wo pe olorun ti se bo se fe nje to dupe fun abi to te bere fun eto ti se fun e fun emi to fi le mi yen gan anu olorun kan ni nitori pe ti o ba si anu olorun ko si ohun ti a je is by his mercy and his grace we are not consumed.

kato ma lo sori to lekan si kato ma tesiwaju kato ma so fun yin pe ara ile pe lati pe wole awon ni ose to nbo a ma ni eyan lati gbe wa eyi to tumo si wi pe Mrs. Ilori, I believe that you can hear me wherever you are. So as she promise ko fun gbogbo eyan ara ile ni wi pe a ma ma gbe yin wa lokan ojokan lati wa fi emi imore run and then fun awon to ba fe polowo oja won ni ori radio wa ni Jordan 105.5 FM a ma pe yin. So gbogbo be se ba fe ki orin yin lo abi be se fe e darapo mo wa mo de gbadura ri pe e re si ayo ni oruko Jesu. So eni to ma wole ni ose to nbo ni Mrs. Ilori Ilori mo de gbadura ni wipe ni agboro Olorun Olorun aso waju ose to nbo lo awa ati eyin a o ma rira wa la se dumare lati pe wole abi lati fe mi moriran abi ohun ti anu ti je ninu aye abi ohun kini anu je abi kini ohun kan wo to ti ro wipe eyan kan o se fun e amo anu soro fun e alati pe wole 09063352 09063352 iyen lati pe wole lati so fun Olorun pe o seun fun ose to koja ati fun asiko ti a wa 09063352 lati so fun Olorun abi ohun ti anu je ninu aye wa

0: Samuel, ọmọ lọwọ kere. Ọmọ lọra o ma mu gbabe o. Mi o wa lo ma sa gboji di oni loni. Mi o wa le mo ko saju ki mi si ako. Mi mo mo juba eye mi o. Leṣe lọwọ kere. Abi amọ to to mo mo ki o. Mi mo mo juba keti obirin kokan mi ke meji mi jabo. Mo juba agbalagba o. Mo juba keti oluwana mi. Mi mo mo juba kete ki je laduro ti mi o. Mi ki mo je ju mi ise o. Iba iba iba ele. Ki mo mo moro ko ma juba o ni lale o. Mo juba yan soro soro isaju. Mi mo juba yan lako si ko ki mi si ko.
1: Eyo bo ti wisin we ye mi lule lale o ni ndare ye mi iba mi daruko ni kinkira ni lori soki ko kete ra ole
2: emi le yabo oya iya afin iyabo ojo ni oruko temi
1: oruko ni
2: oko mi wa lati ilu ido ekiti
1: olubole gan ti a
2: emi alatugbara odo
1: oya kira re ki mi gbo
2: emi omlamo eleye se weye weye ati dori ogun emi lo me mi la re o ma mi korokoro
1: Eyo bo ti wisin we ye mi lule lale o ni ndare ye mi iba mi daruko ni kinkira ni lori soki ko kete ra ole
2: emi le yabo oya iya afin iyabo ojo ni oruko temi
1: oruko ni
2: oko mi wa lati ilu ido ekiti
1: olubole gan ti a
2: emi alatugbara odo
1: oya kira re ki mi gbo
2: emi omlamo eleye se weye weye ati dori ogun emi lo me mi la re o ma mi ko
1: Eyo ba ipe

0: Emi omo lola.
1: Eyo omo ti wi sin we ye mi lule lale o ni ndare ye mi. Iba mi daru ko ni kin kirarin lori soki kon kete ara ole.
2: Emi le ya bo oya. Iya afin. Iya bo ojo. Ni oruko temi.
1: Oruko ni.
2: Eh, oko mi wa lati ilu Ido Ekiti.
1: Eh, Olubole gan ti ya.
2: Emi alatugbara odo.
1: Mo ya kira re ki mi gbo.
2: Emi omlamo eleye se weye weye ati dori
1: ogun.
2: Emi lomo emi la re omo mi korokoro lorun esi.
1: Okare.
2: Emi lomo eleran kokan ko sumo awo kan ko sumo oku to run so dori emi lomo eleran kokan ko sumo awo kan yin gbo ogun so gba osu so re. Emi lomo ogun.
1: Nka bo. Tori ti ni mo se agbe yemi a o lale oni eye nko je mi gbe yan lale oni ni wi pe mo fe ka jo gbe igbe aye atijo ataye odi oni ka gbe sirana sugbo ka se tesi waju mo fa kokon fe bere wi pe tani eyera eya iyabo ojo ati wi pe bawo ni igba ewerin bawo li se ri di soki
2: emi ni emi iyabo ojo igba ewe mi mo dupe lowo olorun pe oda abobo wa
1: ki lo sule
2: pe oda abobo wa
1: eh oda abobo wa
2: eh oda abobo wa o ba lu abo mi eh eh ya ode awon gbe layo mo gbe lodo niyan dagba ni
1: lodo egbe
2: iye mi eh eh e gbe lodo iye mi gbe lodo aba nitori pe iya egbon iya mi egbon iye mi e bimo so on ri wi ki mi ya roti so and ode otoda iko mi na mo lo si sukuru mo de je lo suku na be na la lo oko tori pe bi oko yen na la ti ri onje ti
1: ka je
2: ka je ka ti roje ka je so be na la se titi na a sa lo school a jade a de a ja mari a bi omo
1: a ju wa ke lo ni ke ya kali sukuru mi
2: Katrina hotel management ni
1: ibi se le ka tan se mi so se
2: mo mi so sey Lagos airport hotel keja be mo ti se as secretary officer e ti ki mo mi retire
1: mi retire
2: in 2017
1: iseun iye mi njare mo fe bere ibere kan le aye igba atijo ni ligbe kan to yin ka te gba wi pe lo tito o e sodo iyerin niya sugbon ati aye odi oni mo inu mi dun pe ina ti se abiyamo lopolopo ide ti di grammar iro iya to wole o le alepa tito omo aye atijo ati tito omo aye odi oni
2: tito omo aye odi oni iya to wa tori awon omo aye ode ade oni won fe kan won fe kan bon wi won fe kan kan won fe kan gba
1: gba ba wi
2: gba ba wi rarara eye mi gan kan fe kan ba won bo mo wi laye atijo gbogbo eyan lo be ba ni toju omo ko ba ti ro mo alagbejare o se kan ti o da
1: alu
2: alu pe ka je pe kan fun ni ladi ni
1: kan mun
2: lati ko abi kan kuro nbe yen
1: kan ja
2: gbo ni gbe mo abi kan dele kan bi se ye la pe omo re bi kun ti ri loni moju to e sun o te kan je pe ye ni na a de support o ni ko ba un ba wi ni
1: a duro ti
2: nka
1: mo a ni jo pe
2: nu po a jo pe nu po
1: lati
2: bo mo ni wi
1: yen laye ati
2: laye ati jo sugbon laye se e se ba o wa fe kokoko ba kan ba obi laye ati jo ti ya e ba so oke ye re ba so ju be yi si sign lasan
1: O ti mo ko wi.
2: Ko ba pe ko libi ko ba ri ko ti ko abi ko ba pe drop nko ba ri ko drop ko pe ko ba pe ko fo nko yi ko ba ko se o ni o mo wa ju ya daada
1: arugi oyin
2: a pa bi oni pepe bi oni pede
1: pejo
2: bo se pede bo se ma kan se apare
1: ni
2: o ga e te mo won to daro loni
1: hey likete gbe han ni kaya ki tagba ni bawo ni se oro oko ati we se ki ba n lo soko ni ki n de ere ni bo ni se ka bo ni se pass
2: ere a sugbon kesu ka ye se
1: bo ni se meji
2: a se po na a se po na igba ke e tisha o ba ti late a no a punish re pe o late o a tun lesson lesson teacher a punish re a gba yako na ni
1: a no
2: igba mi ka ba se kino pe fun a ko ba fun ani homework mi ka se
1: ise amurele
2: eyo ta ba ti se igba mi ya gan e araye lati mark use re abi boye ose o ye ko

0: Ikabo pada lori eto re ikiti yeye na lati awon oda mi loju wipe igbadu eye mi loka loka. Eye mi njare imoranwo ni fe ba mi mu koketira ule yan bi amole.
1: Eyan bi amonule. Olorun a ba gberura.
0: Amen.
1: Gbogbo omo ko Olorun mu ko a. A yoyan kunyan.
0: Amen.
1: Ah, da drug addict loruko Jesu.
0: Amen.
1: Ah, pade olori buku ore, ah bo lori buku ore rin loruko Jesu.
0: Amen.
1: Adua ni mo fe ka gbaju. Ni bi omo ti to Olorun lo Olorun le ba ni toju omo. Aba afunu iso afunu afun so ni awa. Afun so la re. Olorun de fe ka fona han won. Olorun fun wa pe ka fona won bayi ni ko gba. Ona ba ni ko gbowo, be ni ko se ri, be ni ko se ri. Ta ba mo se ese ni
0: amadura
1: adua
0: pelu ibawi ka
1: fun ibawi ka ma fun won ni gbogbo igba igba ba ye ko ka gbe mo se be n be yi esan n be yi esan
0: ka mo moju pa sise amure
1: tori ojo ola eyi ko ko lo ba de se ko ba ti lawyer bi ko ni
0: koloko
1: koloko ko ni fi ara ran ko ara ran lo ka de gboran so en so koran lenu ko de ni respect ko ni teri ba fun oko ko bowo fokoran oko na ke bi ke be ke mi fe bi
0: bi
1: boya re lo le rin adaru o
0: ami
1: okorin abale oloruko Jesu
0: ami
1: ogbe abirin kan se ni kan se kan se lopo kan se gbe sugbe yago amunu so yin ama afi eyin gbo mo po
0: ami
1: oloruko Jesu
0: ami
1: gbogbo omo ton na fun ko ni ayakuya
0: ami
1: ko ni ayakuya e rowo se le eyan ri o se ntule aye ri o
0: ami o
1: olo aba wo yin o
0: ada in ba wi siketira o lewi eto odo ona kan gbe laruge
1: eto oto odo rin o in ba gbe laruge ekiti lare o ka pon ka gbeunra ka gbe laruge ka dukuli gbe re ko gbe ke gbe laruga leruge lojojo mejo ke mo fe ke an ke agbo eto ke agbo lule ke agbo loko mo da fe ke ran eto ke ran lo e ba wa gbe laruge kan ran lo kan gbo leyin oni gbogbo agbaye pata
0: isun
1: yi a de ri be loruko Jesu
0: ami
1: ti lo se yin na oni daru o
0: ami ami
1: a ma lo si waju si loruko Jesu
0: ami isun yi mi titun gba mere ni de ta lanfani o mo de ta gbe yemi a lere kan si tori yo lake mari gbe yemi a ma si oju oko sile kete un yan iriri aye atijo ko wa je pe ngan ti ri lule eyo iyaye bayi yemi na fa oro jomi toru oro sugbon nja adamo be yi lale oni ki mo je gbadu eye metan emi ni mo le ye mi mo kan ki ya gbadi e leve ni emi mo eye mi le ye mi o yeye yeye omo yeye eye mi bi mi emi gbe mi sugbo yeye yeye omo mi eye mi bi mi emi gbe mi se bi ona yeye yeye omo o lori re le

0: lagbara olorun eledumare mu ki moyan ko wo ganyan lase olorun eledumare a wa si mu se ni rere lagbara olorun fun won ba ogun aniyan ko ba lanfani lati pe ole lati pe baba sori ero bani sororan tori on lo si radio mirin on de fe asuse ranse libe ogun aniyan pere la lanfani lati gbe iperan e yo ko ape on sori number ran kan ti mu sita koyin ni fun ketere ki fe gba adowopo lori eto anfani afun moje to ku odo ni odo ra nje agbe to laruge iya se olugbowo eto igbe ipolowo ajarin a iba adowopo yin ni kabamo la se olorun eledumare yin wi pe tori ti yan wi ise ti awon le gbadun ti le jigbe mi lo su lugbaro odo lati agbe yemiya sori eto lale wi pe kadiya sin abi amoleye wi pe yato laarin pase tomo laye atijo ati aye odi oni ka yato ke libe atafani ke libe keti ana la je ti gbo iyira e ka mo fa o ba wi seyin ibi ko ba ye ka ti tete bon wi kiakia ka bon wi ka de madura ka miti o da mi loju pe keti ra pata pelu igbeyanju ra lori omo keti ere omo atu alenu la se olorun eledumare number ki an pe mi sile yi o fun ipolowo oja alaga duro alaga ajoko mc fun keti odirin ikede ife se ka ba nse jingu aba nse jingu kete iranse olorun ife se polowo ise iranse rin lori eto aye wa fun yin ki kesia eyo anilo ni iya sugbara moje to ku yan pe mi sori 0706360 5444 0706360 5444 o ya irin feran mi lo esun ko kereju lati mi satileyin ko a lori eto o wi o da eyi ekiti me le kupo mo ni egberun me wa ki mo mi fe mi support re lori eto mo ni 20,000 mo ni 50,000 mo fe mi ran lo lori eto tori mo se gba to mo gba eto odu mo mi me fe keto ku iye mi ba mi so sinu account 81 46 05 5389 OP Omolola Olowo Okere ni Arilebe 81 46 05 5389 OP Omolola Olowo Okere ni Arilebe Ikese ye Ekiti ki omo ni ba fe sugbeyawo ke ya ba isalaga lebe omo ni fe kole o fe sile YMC church ni fe sajodun YMC Ikese ye Ekiti abi nkan fe sugbeyawo lejo gbeyawo omo rin ife ke ye Ekiti ko bandi re a kan ya morin Ekiti da yin lara ya ikesi mi ke npe mi laruge mi ajabo leyin rin ikuro da pa yin ko mi la se olorun eledumare fun ipolowo oja abi nkan fe fi mi sabasedo ule ise rin ni ki mi aba ipolowo re yin ki tale ki tale iyan kese ye Ekiti abi yin ki se dale ise sile o ni product kan ki se lolo ife ka ye mo nipa re iko wa ka fun niyan gege bi ebun lori eto kan ye to o ki de ya se polowo ki ya so olugbowo eto ka ba yin kede re ka ba yin fore re si kitaye kan mo ki ta eyo ikase ye Ekiti ki npe mi ka jo ni oro ajo so lori re 0706360 5444 titi ose kebo le ka fa yo pade o emi omo ni omo lola olowo kere na le me dagbe lori eto a ni dagbe lekulo a ni dagbe larun lo titi jo mejo ni ka fa yo pade o igire ba lo amiti yin ku omo dola o igire lo amiti yin ku o dola o igire
1: ibai

si owo odi si afefe lile dide loju omi gbogbo afefe lile to dide si aye re e to sowo odi si tirere re to sowo odi si ati jeyan re to sowo odi si awon omo re to sowo odi si ise re to sowo odi si igbeyawo re to sowo odi si ati jeniyan re oruko Jesu Olugbala ni oru one ki Oluwa ko da duro ako wipe ati ni gbogbo oru na ni Oluwa mu afefe fe lori oko to se pe niya soto agbara Olorun ni mo pe loru one pe ko wonu isoro to nla koja lo ko pe niya gbogbo owo idiwo to wa niwaju re ki agbara Orun ko pe won niya owo idiwo to wa niwaju awon omo re ki agbara Orun ko pe won niya owo idiwo to wa lori ose re ki agbara Orun ko pe won niya owo idiwo to wa ninu owo re ki agbara Orun ko pe won niya oruko Jesu Olugbala oru one ko je oru ibewo fo on lo ninu ose tuntun oruko Jesu Olugbala owo rere Olorun o ba aye re pade oju rere Olorun ko yo si o iran lowo Jesu ko yo si o agbara Olorun ko gbe odide owo rere Olorun ko gbe odide woli re ninu adura woli sun Femi Daniel to ba n fadura si o wonu oru dojojumo lo tun gbadura fo pe bo ti wonu oru ti ale yi lo iji oru ko ni ja o owo oru o ni lagbara le olori gbogbo abode oru to mo n ba irin ajo eniyan je losan oruko Jesu Olugbala ke won wole laaye mo wi loruko Oluwa abode oru e to ma ba ise eniyan je losan oruko Jesu ke won tuka abode oru to mo so yan di alaimose ko tuka owo oru laaye re e to le gbe ndamu si o lara oruko Jesu Olugbala Oluwa fa owo yeya ise okoko aforugbe eyi to ma je keyan sare keyan mo ri ona lo owo ye ko lo loruko Oluwa bo ba sare tere ye oni tumo ko mo wipe nkan kan lo sowo odi si e o be ni iji aye ko respect eniyan iji aye ko respect aladua ko respect anything even je so fun bi iji ba ja orun ti esu gbe iji ja orun iwo na mo wipe ko ni daju pe esu respect e ohun ti esu respect ati ohun ti esu beru o ni awon to ko pe iji won ni bori won bo mi dada bo ba ri nkan to se owo odi nenu irin ajo e mo wipe agbara kan lo gbe ijidide lati da oduro to ba ri pe aye awon omo e o lo bo se fe lo ma dake agbara kan olodide to naru mo won pe owo ni gba ki won je eyan so gbagbe pe gbogbo igba ni mo so fun o pe iwo ko ni ota n baja ogo Olorun ninu re lo n baja to ba ri pe o n da iji kan iwo ko ni won n baja to eti mo fe so fun lale ni wipe kin to lo gbadura fun o bi Olorun ba faye gba iji eye ni wipe Olorun fe ko di alagbara ko ba le ko itan tuntun ninu ile yin mami o ni je ko su e lori oro omo eye bara o ni je ko su e lori oro aye eye so ri awon to ni eri won dake won de je ki oro aye won ko su won won gba gba yori adura so ri iji to ba safo iji ye lo mo bori eniyan gbo mi dada bo ba gbadura to dabi padura ugba mo je osu o bi aye se wa niye aye yi buru gan ohun to wa ninu e ko de fe gba agbara ile to ti jade ko fe gba ko ni tan rere tori o fe ki won ma jiya bi won se njiya agbara ile to ti loko ko fe gba ko ni

loruko oluwa ije to dede si o to ni bo se lo aye won ni leyi o lo ma lo ije to dede si o to lo wo ni gba kina ogo orun ti won ko fun o latorun ko se ije to dede si o to lo won ma ba o laye je oruko baba tomo temi mimo ki ijiye ko pare loruko oluwa jesu dede o ba ijiwe nitori pe ijiye mo wi pe odikeje ti jesu lo ogo olorun ma fara won won mo pe bi won ba fi elokan bale aye awon kan ma dide iji to dide si o nitori akosile oro iji to dide si o ni pe ogun re o ni se iji to dide si o to ru pe ogun o fe ko kuro ninu iya iji to dide si o lori omo to fi soko iji to dide si o lori igbeyawo to fi di pe eru eni meji di ti won nikan iji to dide si o lori ise re to je wi pe gbogbo ogbon to fi da to ti sa ire afigba to di pabo mo

de si o ohun lo bori awon to wa niwaju mommy o godo si o le be ni ohun ti mo fe fi encourage e loni bo ti wonu ose tuntun o ni pe ko didi lale yi pelu oro olorun ti mo fe fo ko so tele si ose re to nbo iji to mo nti olore kuro lona re mo wi loruko oluwa iji ye dake lale yi to ro pe olorun ora laanu si o iji kan ni iji ogun idile ko ki gba kenya ni eri tuntun iji agbara idile ko ki gba keniyan si ase yori ohun to ba daru o ma je ko ni ala ogo sugbon ko ni gba ki ala ogo ye ko se o ti pa ina ala ogo ma won kan ninu.

to ba ni lo anywhere lo aro ola o gbodo lo mi ka psalm meteta isi psalm 3 psalm 5 ati psalm 29 e lana fun mi pelu owa agbara wa ka psalm ye si wa wa ti omi ye wa wa lo gbe si eta boya ibi to ti wa se mba ni ko bu sinu bucket sugbon tori abu abi awon gogo to le gbo sinu e o ni mo fun ni ko ro sinu ete wa fi sinu iri gladly adepo kari anaba iri ki mo se gbigbona gbogbo nkan ni won le mu won le mu iri oluwa wi pe ni bi to fi okan si lose yi lose tototo mu yi wa ri ran lowo nbe ibi to fi oju si wa ri ran lowo nbe ibi to focus si wa ri ran lowo nbe ibi ti olore re ba wa olore e ma pade lose yi bo tin lo wa ri ran lowo bo ba ti ji laaro la wa lo mu

0: pregnant.
1: Ẹ bá ń gbére mi.
0: He needs my blessing.
1: Wọ́n jí oyún nínú ẹnìkan.
0: He still got pregnant.
1: Wọ́n ti jí marriage lomi.
0: He still got marriage.
1: Wọ́n ti jí ayọ̀ lomi.
0: He still got joy.
1: Ẹ̀yin ají ògo.
0: You bless snatchers.
1: Ẹ̀yin ají ìbùkún.
0: You bless the snatchers.
1: Ẹ tà tẹ gbé padà.
0: Release my own.
1: Mo gbẹ padà.
0: I take it back.
1: Oyè oyè.
0: Yes,
1: disappointment at the edge of success. Iwọ ìjákulẹ̀.
0: You disappointment.
1: Ní ìkórìtà àṣeyọrí.
0: At the end of success.
1: Irọ́ ló pa.
0: You are a liar.
1: Jáde lára.
0: Out of my body.
1: Wà á máa mi ara ẹ̀.
0: I be vibrant as
1: well. Tó bá lè fò, wà á máa fò.
0: I jump to joy.
1: Iwọ ìjákulẹ̀.
0: You disappointment.
1: Ní ìkórìtà òkè.
0: At the end of success.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Omi ọyọ ọyọ ọyọ. Iwọ ogun tó le.
0: You don't have battle.
1: Tó le aláàánú lára
0: mi. I see my battle from me.
1: Ó yá jáde lára.
0: Out of my body.
1: Iwọ ogun tó le.
0: Hard battle.
1: Tó le olùrànlọ́wọ́.
0: I see my battle away.
1: Jáde. Oyè oyè oyè. Ma jade, ogun to le, to le alanu. Ma jade, ma jade, ma jade, ma jade, ma jade, ma jade, ma jade, ma jade, ma jade, ma jade, ma jade, ma jade, ẹ gbàdúrà ẹ lè pẹ̀lú ìbí. Ta nínú mọ̀ ń bí tí n bá ti rẹ́rìn.
0: Who is always angry at my laughter?
1: Tó fẹ́ kí n máa fojoojúmọ́ sunkún.
0: The one who's going to be weeping every day.
1: Olúwa ṣe ìdájọ́ ikú fún.
0: Olúwa jẹ́ jẹ́ with death.
1: Ta ló fẹ́ máa rí mi nínú omijé?
0: Who will carry me in tears every day?
1: Ẹ̀yin abiyamọ ẹ gbàdúrà
0: yìí.
1: Ta ló nínú omijé ló ti fẹ́ máa rí mi? Jáde láyé. Ẹ sọ. Ẹ sọ. Ta ló fẹ́ máa rí mi nínú omijé? Alo ni akun ni ki fi ma lo gba. Jade lo ye. Amen. So pe gbogbo to ko rajo lo.
0: Aso ta jada je.
1: E je rerin lori.
0: E bi la po bede.
1: Eh ya ma ha.
0: E je rerin lori.
1: Eh adu Adafidi.
0: That is David of
1: God. Ko fun mi ni erin lori awon ta.
0: Give me laughter over my enemy.
1: Lord over my enemy. Ki lenu oro
0: lo. Let me have my to
1: back. Ba to ka to ka.
0: With all my heart.
1: Adu po je lo so be.
0: The Lord say pray je rerin. Let me laugh.
1: Lori o to fe pa mi le. Lori o to n ba mi.
0: Over to
1: so. So gbon ti mo so
0: yen.
1: E fun mi lenu.
0: Fun mi erin lori
1: won. Lori won. Loni loni.
0: Fun mi lenu
1: oro. Yo yo yo. One nowhere.
0: Lift your hands.
1: So pray buku ti mo ti sonu.
0: The blessings that I have lost.
1: Olore ti mo ti sonu.
0: The blessings that I have lost.
1: Alanu ti mo ti sonu.
0: The blessings that I have lost.
1: Lati January.
0: From January.
1: E pada wa.
0: He restart to me.
1: O ma kigbe soke. Awon ire ti mo sonu.
0: The blessings that I have lost.
1: Opportunity ti mo sonu.
0: The blessings that I have lost.
1: Lati January.
0: From January.
1: Pada wa.
0: I take them back.
1: Oya oya oya. Padà wá.
0: Amen.
1: Gbogbo ẹyin tí ayé dádúró.
0: Ẹ dìde padà.
1: Ẹ dìde padà. Ẹ dìde padà.
2: Praise the Lord. Praise the living Jesus. Orúkọ mi ni Idris láti ìlú Gbé. Mo wá bí ní last week Saturday. That's in the night. Ẹni tó mú mi wá bí báyìí wàláì. Òun ló fún lówó mọ́tò àtowó tí mo fi jẹun lọ sílé ìjọ yẹn.
1: Kí ló dé?
2: Ó wá sọ pé ṣé mo nígbàgbọ́.
1: Kí ló ṣe wọ?
2: Lórí láti bí 2 to 3 months gbogbo nǹkan ò lọ déédéé fún mi ṣé ò wá. Quotation tí n bá kọ fáwọn engineer wọn á ló pọ̀ jù. Iná fi ń gbaṣẹ́ jáde wọ́n á fáwọn tí owó yẹn ò bá tó tèmi fún wọn. won fi gbase won so fun mi pe Idris is a quotation yen mo binu ati felomi a o pe kini sele ti ese yen kan ti ese yen meji mo a pe eni to je brother am to mu wa pe e to sele ni ise yi ko ye mi mo o eni ti ti rowo mu do le senu tele ti o rowo mu lo senu mo oni kin wa sibi bai pe anu ma sele bi mo sa se wa bi njo saturday won ko fun mi 1000 mo lo je nbe gba mo wa lo le won fun mi 1000 guns moto 700 de lugbe 300 yoku bi mo se ji laro sunday bi mo se dele mo sun mo se ji bi uma ti mo tin send message si tipe ipe ah e ja bere se yin olohun e ready ohun e ready ko e pe mi niyan pe ah Idris e je ka start se yen
1: Nigeria last Friday Saturday maju sunday
2: maju sunday yen ko e pe mi niyan pe kin wa mo wa debe mo ni ah madam time ti mo pe yin e mo material ti change bayi o nkan ti won o ni okay ki la ma se bayi mo ni nkan ti mo ko fun yin 400 ngba e o ti di 600 o ni okay ko su ala bo e send 630,000 si mi
1: la iwo to toro
2: emi ti mo toro owo ti won fun mi lowo ti mo fi lo le mo e send 630,000 naira si mi niyan pe kin fi 30,000 sowo moto
1: ah
2: ibi ti mo ti fe lo ra material won
1: ah
2: mo kan wa surprise
1: ah
2: mo ni ah olohun mo dupe mo tun se dele ni osanjo e mo tun ta ororo mo tun ta so mo tun sadura si mo tun tola
1: mo tun sadura si
2: ah mo ni olohun mo dupe o iyawo mi ni ah wala sosi yen e gboro file o e gboro mo lo ni
1: obirin la kin toda
2: e gboro mo lo ni ijo saturday ale ana mo wa bi bayi mo duro nta be awon security ni awon o se program lori pe ola ni mo ni ah mo si gboro de ibi bayi bo tun se di monday bo engineer mi to ti pe to ti gbe se fun bo tun se pe mi niyan ni asokoro mo sa si se yen lati join even though ni bayi won to ti send owo si mi pe ise ti mi se lero bi pe ko yen sa wa lowo anytime to ma ti raye ko wa se inu mi kan dun mo kan wa free even though that ijo friday mo fun ya o mi 100,000 mo ni ko lo si go sa ko lo ranje sile to je ba se ti wa nle oko balẹ wallahi ati gba yen bayi inu mi kan dun ni mo wa sadura fe ni to mu mi wa bi olohun oba ko ni je nkan re titin da ko baje ola baba wa na olohun dakun ko lo sagbarado tun e ni sise to lohun ti pari olohun mo ran wa lagba olohun gbogbo awa ta wa bi na testimony ayo olohun se fe ni kokan wa
1: lola jesu oluwa wa
3: ha olo yi ti de didi
4: o ti se ti olorun

0: e ka bo pada adura yan gba loruko Jesu to ba le wa Olorun ma lo mi lati tu asiri ogun to nje Olorun de ma so solution ki le ma mu bo laaro Tuesday a ma gba adura nbi ka bi esi Olorun Oluwa ni ka yin ohun Oluwa ni ka je ki awon ko ya korin ka je ki awon nilulu ilu ka je ka awon to fun fere ki won fun fere kadaka won ton tete awon ton teji ta kan teji ta oluwa ni ta ba ti yin ohun go laaro Tuesday ta ti fowo to n so kale sile oni ko si ogun ta ba ni ko hun sha to hun oni se ki lo ma mu bo lora o se joy mara lock se o lora o se joy e yo kan so laarin oja gidi o se joy e yo kan so laarin oja gidi iye ti won de n ta na ni ko mu da ma gba change o ye tan ta ni ko ta o pe ko lora nkan mi ko ko bere ye ko lora nkan mi na ko wa se wa mu change ye ko be tan ta gogogo ko wa fun oni ye tan ta to ba le se be wa dupe o to ba le se yen wa dupe wa lora o se lo se yo ko lo so pere lo ma lora now o tu wa ku nkan ti eyan okunrin ma mu wa teyan obirin na ma mu wa e ma pe mi lori phone ma ma salaye fun yin mo pa idiwo re ni waju e loruko baba tomo ati emi mo tori ako iwe re pe ina siwaju oluwa oju awon ta re run bibeli so pe li waju oluwa lawon oke yin obida ako iwe re pe tali eyin oke ni waju seru babeli bibeli so pe ko ara yin ja yin orilede a o de fo yin tutu a de ko iwe re pe olorun wa ina ajo ni run ni bibeli ki olorun ma fi na dawun adua abi elijah wi pe bi emi ba je woli ki no sokale bi emi abi odun adebo wale ba je woli loju ona en lale yi mo pase latorun wa gbogbo agbara idiwo ina olorun ko jo danu ina olorun ko kadanu on Tuesday I'm going to see e wa ninu awe o tori ko ti mo ma pe yi te ma pe mi ti ma so fun yin te ma mu wa ohun na le ma fi break ni ojo Tuesday yen ago mefa la ma ti bere titi ago mẹsan abo a ma tete pari kele ma lọ sibi sẹyin ma mi si program yi wa dupẹ to ba wa se wa ni mo n bọ ni pade kan ni ilaro ni June 5 eyin ta ba ni awon eyan si ibese ni egbado land si 4 ni papa labẹkuta e so fun o nipa ipade yi mo n bọ be ni okeola church baba eke olagba to wa ni okeola ni June 5 ago mẹfa ni pade si ago mẹwa laaro mo n bọ nbẹ loruko jesu olorun ma keye o ko se mi ni ko lo n bọ nbẹ o alapanla awon na n bọ nbẹ ajogba jesu awon na n bọ nbẹ so e je ka doke lohun ka gbọ nkan ti olorun emi adugbale tun so nipa ipade yi
1: eleda mi oro re lode iwo ri mi ko wa ba mi gbo okiki fi emi ri yan ogun to le ni me mama ogun logo araye le aya se bi o bi mo ba jina si lere olorun aya se bi o bi mo ba soro di si o o ba rere ti se na mi le o ba rere kasiko mi ko dara o e bi omo yin na ni o mo fi gbogbo eyin ololufe wa patapata pe ke pade awon omo yin jide ajogba jesu ke pade wa ni ilu ilaro ni June 5 ni osu kefa ojo karun e ma pade wa a n bo ni ilu ilaro pelu baba wa bishop adebowale power ororu
0: te ti gba nisin so awon ejire adegbade dun lati ibadan awon na n bo ni pade yen atemelesi jeolis alapanla won n bo ni pade yen ni on the 5 june 5 ni laro ni okeola ni church baba eke cns to wa ni tns okera pada loke ola next month ni a o on the 5 ipade yen ma ni agbara ojo kan ni o ile to ta se ni last ni on the on ni first friday ti month yi ta se nbe ale lawon eyan ti de sibe ti won ti sun sile lero ti kun si gbogbo be so ti next month te ba ni awon eyan ni laro ni abeokuta ni ojo odan lowode e so fun won pe court to ba ti wo ilaro kọ́nà àwọn lọ́dún church baba eke olagba tó wà ní òkè ọlá wọn máa gbé wọn dìbò on the 5 ni o of next month àdúrà gbà sórí lórí tààrọ̀ ọ̀túnla yìí àárọ̀ tuesday ọ̀túnla tá a fẹ́ ṣe ń church wa ní plot 1-3 níjà yé ń bí má mi ṣe o wá má pè mí dádì ohun tẹ́lẹ̀ máa mú bọ̀ àwọn obìnrin ohun tẹ́lẹ̀ máa mú wá àwọn ọkùnrin má pè mí títí nọ́mbà ẹ tó máa fi wọlé aago mẹ́fà la máa bẹ̀rẹ̀ a dẹ̀ máa parí adema pari ni agomewa number to ma pesi 08025523849 08025523849 number kejure to the last number, this is the last number 08130476370 08130476370 any of you have about him bo woman to agbado ijaye bole ni ijaye bus stop what be okada pe on the church power ororo agume farumati bereo ade makpariye lagume swabo laro mamare tia laro otun la Tuesday ni agbado junction ni plot 103 ni church ororo lagbado junction bibai. God bless you. I love you so much. Good night.